Alausabila waddu lautak puruna kama kafaru fatakunu nasawa falatat taizu minhum falatat taizu minhum.